0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
4: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

wokwa no na akuku wa wazobia FM nkototo bochi tata bo Friday ahia for ma burukwa abaniri abo na abo ni monwi se na for puka abo ni ri abo ni si oburukwa oku ndi abo ha ga emere anyi isi akuku ndi anyi ga nukwa no bochi tata na mbu oku jo na egwu ejuputala no na mpaghara obowo nke di n'ime obodo Imo state Omo mmadu, ono gugu habu, opikari ya mpe, oburu mmadu iri abu azuru uke. Aburu gono nde ba nariri omu ni mobu dana mbra. Akanachi, obode bonyi steti, apu achilano, ndi nkuzi abuwa enyiri ucha azu noru na jabu obodo buwa. Wada joy, ye chuku godson kuno ganolu ya, na kuko nkotu tubochi taa. Tokwa ntigi na lubua manarun kwa yabo akuko wa nujuya. Ibo bibo unabola chie. Asi mungko onye chiri ya zere. Manase kwa yako ubochi taa tabo Friday ahia fo. Fotara nyidumbo mwibo ihe omana honye wae. Na akụkọ mbụ si n'ime obodo Imo steeti wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara ugbu a wee si na oke egwu nakwa oke ụjọ ejupụtalanụ na mpaghara Umulowo nke dị na kansụl Obowo dị n'ime obodo Imo steeti ugbu a banyere ogbugbu nke gburu otu nwata nwaanyị bụ onye a na-akpọ Wendy Achumba ma bụrụ onye na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ College of Nursing nke dị na mpaghara ụmụ adara Umulowo nke dị na ya bụ obodo otu oke ntupu akpa bụ onye na-achọghị ka akpọ aha ya mere ka ndị nta akụkọ mara wee si na ndị agbata obi chọpụtara na ya bụ nwa agbọghọ anwụgo mgbe ha meghepụrụ ụzọ ya maka na ọ zaghị ka ha rabụ oku niile nke akpọrọ ya n'ọnụ efu nakwa ndị akpọrọ ya n'ekwentị ma chọpụta na ebepụgo ya bụ nwa agbọghọ ahụ isi ozu ya wee tọgbọrọ n'ala n'ebe obibi ya mana mgbe akpọtụrụ n'ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Henry Okoye o mekwara ka amara wee si na ya bụ ihe mere eme n'eziokwu ebe o sizikwa n'otu aka ahụ wee kwupụtakwa wee si na ndị ọrụ ya nọkwa ka ọ dị ugbu a wee na-ama imi n'ala maka ịmata ka a ga-esi wee chọpụta ka ya bụ mmiri siri wee banye na ya bụ opi ụgbọgụrụ nakwa ndị kpara ya bụ nkụ ahụ ahụ. N'akụkọ ọzọ na-erukwe n'anyị ntị site ka ụgbọ akụkọ nke ụbọchị tata ka bụ anyị wee na-akpagharị n'ime obodo Imo ka a na-eme nụ ka anyị mara na ugbu a wee si na aka ndị uwe ojii nke ya bụ obodo a kparagokwanụ ụmụ nwoke abụọ banyere ya bụ ebubo a na-ebo ha wee si na ha kwasoro otu nwatakịrị nwaanyị bụ onye gbara naanị afọ asaa iko n'ike. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara wee si na ya bụ ụmụ nwoke ahụ a na-ekwu maka ha ugbu a abụrụgonụ ndị eji eji ugbu a ma bụkwara ndị mere ka anyị mara wee si na aha ha bụ mmadụ dịka Godfrey Enyeribe Amadi bụ onye gbara afọ 70 bụ 70 years nakwa ọyịa nwoke nke ọzọ bụ onye dịka Maazị Sidney onye mere ma bụrụ onye gbara afọ 60 bụ 60 years bụkwa ndị akụkọ mere ka anyị mara wee si na ha bụ ndị okenye a maara nke ọma dịka ndị ọnụ soro ozi n'ụcha ọchịchị ọdịnala nke ndị mpaghara Umu Ezerakam Village nke dị n'okpuru ọchịchị Ụmụoma Autonomous Community dị na ya bụ obodo. Otu nwoke bụ onye a na-akpọ Maazị Oparako ma bụrụ onye mekwara ka ya bụ ihe ruo ndị nta akụkọ aka mere ka ha mara wee si na ya bụ ihe emegokwanụ ka ndị obodo ahụ niile ọkachasị ndị ntorobịa nke ya bụ obodo bụrụ ndị na-ewe ezigbo iwe n'oke olu ugbu a ma na-ekwukwa ugbu a ma na-asị na oge eruole mgbe a ga-eji wee malite imevọsị ka ha rabụ ndị ọjọọ niile nọ na ya bụ obodo
maka na udiri aru nke ha na akpa n'obodo ahụ akariala ebe onye isi ụmụ okorobịa nke ya bụ obodo ahụ ma bụrụ onye a na-akpọ Okechukwu Ozioma mekwara ka amara wee si na ha chọrọ ka ndị uwe ojii bụ ndị ya bụ okwu dị n'aka ha ugbu a bụrụ ndị ga-eme ezigbo nyocha maka ịhụ na ka ha rịa bụ ndị niile aka ha dị na ya bụ ihe a agaghị ala n'efu kama ka e nwee ike kwọrọ ha egwu suru gede bụ egwu ndị mmụọ ka ha gbarịa. N'akụkọ si n'ime obodo Anambra steeti wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nọ ka anyị mara wee si na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha bụ opekarịa mpe ọ bụrụ mmadụ 20 bụ 20 zuru oke abụrụgokwa na ndị gbanarịrị ọnwụ mgbe otu ụlọ nke nwere agba abụọ ma bụrụ nke aka na-arụ arụ dara na mpaghara ụmụ oji nke dị na kansụl Idemili North dị n'ime obodo Anambra steeti. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara wee si na ya bụ ihe mekwara ka oke ụjọ wee jupụta n'ogige ebe ya bụ ihe nọkwara wee mee maka na ka hara bụ ndị niile nọ n'ogige ahụ nakwa ndị na-agafe agafe malitere iti mkpu ma bukwara aka n'isi wee malite iri mbọmbọ ọsọ mgbe nke a na-eme dịka o siri wee dị nọ. Ndị nta akụkọ jere n'ebe ahụ mekwara ka amara wee si na ndị ji anya ha abụọ wee hụ ka ya bụ ihe siri wee mee mekwara ka ha mara n'eziokwu wee si na ya bụ ndị nọ n'ọrụ na ya bụ ụlọ ahụ eji eme hotel gbanarịrị ya bụ ọnwa ahụ mgbe ha nụrụ nnukwu ụda nke si na ya bụ ụlọ ahụ wee daa bụ nke otu akụkụ ya bụ ụlọ sikwa n'otu aka ahụ wee dakapụ ebe otu onye agbata obi bụ onye bidobere nso n'ogige ebe ya bụ ihe mere ma bụrụkwa onye mere ka ndị nta akụkọ jere n'ebe ahụ mara n'eziokwu wee si na aha ya bụ Maazị Ụzọ mekwara ka amara wee si na obi ụtọ ya nwere bụ na ndị a na-arụ ya bụ ụlọ ahụ pụta gbadoro na ndụ na-enweghị ma ọ gabụlaghị otu n'ime ha ọkọ kọrọ. N'akụkọ sikwanụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nọ ka anyị mara wee si na ndị otu ọhanaeze ndị Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu emeelanụ njegharị wee jekwuru ndị ọkwọ ụgbọala ndị na-azụ ahịa nakwa ndị ntorobịa nke obodo ahụ ma gwakwa ha okwu banyere mkpa ọ dị na ha ga-abụ ndị ga-eje wee debanye aha ha maka ịnata akwụkwọ ikike eji eme mbinye aka. Mgbe onye isi oche ndị otu ahụ bụ onye a na-akpọ Chukwu Emeka okwu ọnụ na-agwa ndị okwu mgbe ha jekwuru ha ka ọ nọrọ wee mee ka amara wee si na ya nwere ezigbo nchekwube na ndị Igbo ga-eme ezigbo ihe bụ nke ga-ebute ezigbo agamnihu na ntuliaka nke a na-akwadobe ime n'afọ na-abịa abịa ga-abụ afọ 2027. Mgbe ọ na-ekwu okwu a ndị be anyị ka ọ nọrọ wee gwakwa ndị nne na nna niile nọ na ngalaba ala Igbo wee gbaa gburugburu wee si ka ha bụrụ ndị ga-agba mbọ maka ịhụ na ka ha rabụ ụmụ ha niile bụ ndị rugoro ogo afọ 18 ga-abụ ndị ga-ejikwa ọsọ ya na ije wee jee n'ogige ebe a na-edebanye aha wee debanye aha ha maka ịnata akwụkwọ ikike eji eme ya bụ mbinye aka n'afọ na-abịa abịa ma hụkwa na ndị Igbo ga-eji ọnụọgụgụ ha wee gbanwee ọtụtụ ihe na-adịghị aga nke ọma n'obodo anyị a bụ Naịjirịa maka na Igbo bụ oke mba ma bụrụkwa ndị eji eje mba bụ ndị ọnụọgụgụ ha buru ezigbo ibu n'ala anyị bụ Naịjirịa wee gbaa gburugburu. N'akụkọ sinu n'ime obodo Ebonyi wee na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a wee si na aka na-achị ya bụ steeti Ebonyi bụ onye a na-akpọ Francis Nwifuru ewepụgonu ya bụ oche azụ ahụ nke nyere ndị nkuzi head teacher abụọ bụ ndị na-arụ ọrụ n'otu ụlọ akwụkwọ dị n'obodo ahụ.
umunne m ejim n'aka na ị ga-echeta nke ọma wee si na ndụ n'ọrụ okwu banyere agụmakwụkwọ nke obodo ahụ dị n'aka nọrọ na mbido izuụka a wee nye ndị isi ụlọ akwụkwọ abụọ ahụ oche azụ a na-amaghị mgbe ọ ga-akwụsị banyere ya bụ ebubo ebokwasịrị ha wee si na ha na-ekponyere ndị ọchịchị nke obodo ahụ aja na garị. Akụkọ ndị be anyị gara n'iru n'ime ka a mara wee si na ndị ụlọ ọrụ okwu banyere agụmakwụkwọ nke obodo ahụ dị n'aka nyere ya bụ ndị head teacher abụọ ahụ oche azụ banyere otu onyonyo nke gosipụtara ajọ ogige nke ya bụ ụlọ akwụkwọ ahụ ebe ụmụaka nọrọ wee na-amụ ihe nakwa ụzọ ya bụ ogige siri wee gatọkọ agatọ dịka o siri wee dị nọ. Akụkọ a si n'otu aka wee gaa n'iru n'ime ka a mara wee si na ya bụ ndị ụlọ ọrụ ahụ bokwasịrị ya bụ ndị ticha abụọ ahụ ebubo wee si na ọ bụ ha sịrị ya bụ ihe onyonyo ahụ na-efegharị n'iru igwe efere mba ụwa kemgbe izuụka a bụ ụzọ ha chọrọ iji wee kponyere ndị ọchịchị nke ya bụ obodo aja na garị ka ụmụ ụwa nwee ike wee na-ekwutọ ha n'agbanyeghị ọlụ ọma niile nke ha na-alụ na ya bụ Ebonyi steeti ebe aka na-achị ya bụ obodo Ebonyi steeti ngwa ngwa ọ nọrọ maka nke a si n'otu aka ahụ wee nyekwa n'iwu wee si ka a kpọghachi ụmụ nwaanyị abụọ ahụ n'ọrụ nkuzi ha n'otu n'otu na-atụfughị oge ọbụla. Igbo ndị nwe m nakwa ndị nne Jaba ọgwụ na ụkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụkwa 95.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achịsị ọwara gekwe nụ ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị tata ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee si na oke ụjọ ya na-eke egwu ejupụtala nọ na mpaghara obe owu dị n'ime obodo Imo banyere ogbugbu nke gburu otu nwa akwụkwọ na ya bụ obodo. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Anambra wee bịara anyị n'ụbọchị taa ka e mekwara ka anyị mara n'eziokwu wee si na ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha bụ opekarịa mpe ọ bụrụ mmadụ 20 zuru oke abụrụgo ndị gbanarịrị ọnwụ mgbe otu ụlọ a ka na-arụ arụ dara. Na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka akụkọ si n'obodo Ebonyi wee ruo anyị ntị mere ka anyị mara wee si na aka na-achị ya bụ Ebonyi steeti akpọghachila nụ ndị nkuzi abụọ e nyere oche azụ n'ọrụ ugbu a. Nwada Joy Godson ka nụrụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata Ebonyi kpakwara m aka n'igwe bụ onye mbụ ekele na ụkpa wee na-ebugara n'oge awada ugbu a bụkwa Nwada Tin Tomato. Chetakwanụ na isiokwu akpụ n'ọnụ na mpụ ọkụ ga-abịakwara anyị mgbe ọ ga-eji nkeji 20 wee gafee elekere 3 nke uhuruchi. Onye anwụla ma ibe ya efula bụkwa fọm na-agọrọ ka hara bigbo bigbo bụ ndị nụrụ.

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep kana bishin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abin da kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu da ke kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55

0: Never hang with the GT Bank airtime and data loan.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aki gbogbo olugbo wa ka kirifiki biti o waja kana yinde da koko ta waye. Aki mi pe ku se lata ro e ka le o. E asiko la jimo toni. Akoko tito lati darapo mi eto Anur the light of Islamic teachers. Eleyi ti o gbe wa di ago mesan asale tito ni gege bi ise wa ni gbogbo ojo eti ti se ojo Friday. Se gbagbe ile ise Anur Travel Tours n fi akoko isan gbogbo eyan ni bara papa julo eyin ti e ba ba won dowo papo lati tele won lo fun ise Hajj tabi Umrah. Pe ori ofe ati anfani nbe fun san die die bak na gbogbo awa ti a ba fe ra ile eleyi ti ijoba jan lo nte ele rira ni ile ise Anur the light of Islamic teachers. Eje ka gba ipolo ile ise Anur Travel Tours ko to de wipe a bo si inu oro Olorun lasale titoni eka lele kan si
1: gbogbo egbe mi lo ti dalaji ti won si ti ran yawo won lo o kuku wu mi lati sise Hajj be owo ni ko si ore wa anfani nbe fun san die die ile ise kan aroto Anur Travel and Tours won ko ni lo fun se Hajj ati Umrah o to si sise re lase pe to ba je be kini igbese ti mo ni lati gbe kemi na le di alaji ti yawo mi o si di alaja wo yato fun ise Hajj ile ise Anur Travel and Tours tun ta ile eleyi ti ijoba fi o ntejo ni Mele Kano, only pe wan sori ero ibani soro, is 0806-977-4447. Gbogbo egbe mi lo ti dalaji ti won si ti ran yawo won lo o kuku wu mi lati sise Hajj be owo ni ko si ore wa anfani nbe fun san die die ile ise kan aroto Anur Travel and Tours won ko ni lo fun se Hajj ati Umrah o to si sise re lase pe to ba je be kini igbese ti mo ni lati gbe kemi na le di alaji ti yawo mi o si di alaja wo yato fun ise Hajj ile ise Anur Travel and Tours tun ta ile eleyi ti ijoba fi o ntejo ni Kano, only pe wan sori ero ibani soro is 0806-977-4447.

0: Asi panto ria.
1: Ai panto li biraga. Era ikere. Era olo kere.
0: Ah ah.
1: Olo kwa fun.
0: Abi.
1: Era olo kere. Era osa to kere o.
0: Ah ah.
1: Ora. Era to ni yi se fa. Mindset wa da change e. Era ko kere fa lati pa.
0: Ah mo ra wa le ni ya o mi pe lo longbo.
1: Longbo. Ori awon eloyi.
0: Ah o le ran mo se ran mo ra ya bo longbo.
1: Ewo ni ra.
0: La ilaha illallah. Okay.
1: Ati mi pe kan longbo.
0: La ilaha illallah.
1: O je pe Olorun ni pa fun.
0: Allah.
1: Olorun la pa fun. Ah ipere le ato di igiraga.
0: Allahu akbar.
1: Ati gbo la dugba duru mi. Pa nu pa ala kan. Ta la duru e o gbo.
0: Ha.
1: Ta ni won jo lo be mi ni pa.
0: La ilaha illallah.
1: Aso. La ina. Akipa ranle le dambi.
0: Mo
1: ni a fe pere ka fi muti. Akipa to ese.
0: Okay.
1: Rara o.
0: Na se faji ni.
1: Faji jo ko won na.
0: La ilaha illallah.
1: So en ti ta fi pa le ya fa se u.
0: Na.
1: A pa le ya to ni to bile ya. Atto atto lillah. A pa le ya ka fi tele ase Olorun ni.
0: Allah.
1: O wa le wo ala ke palake. Bolu agbo, pagbo. Bolu agbo, pa don lo ti fo ni. Agbara o la fi pa to bo kini Olorun la pa fun.
0: Okay, ko sa di enbe.
1: Ko sa di enbe ba se.
0: Okay.
1: E den si di ko sa di enbe.
0: Okay.
1: E ko sa le e le enbe.
0: O ni pa pon mo.
1: Ko si to enbe, tolu ko si enbe.
0: Eh.
1: Nta fi pada ti da gan. So e to akere ju enbe fa se o.
0: Okay.
1: Tu la si ko ni wo ka lo fun agbo. Tu la si ko. Awon ile awon ti gbe ewure na wole ya. Allah wa mi gba
0: Allah
1: to bari kini layyana Allah luhumha wala dima'uha walakin zalu attaqwa minkum
0: Allah
1: ni mi o ni de je ma lu te pa malu to biju o gara ku mi ile gara ni di
0: amo
1: ke gba pe jo won to ba pa la ke to pe ure pelu aniye gba fa si sino o se se ki la da re jo to fi riyawo se ari mi ase han ase gbo to ipo malu lo
0: Allah baba eni kadi eni meje le di mara ku mi iye meje won le di mama malu se iye meje le di magbo na
1: ara iye kan ni
0: okay
1: o ma ta lo agbo bo se sale
0: okay
1: bo so sale
0: okay mi na di mo agbo ka jo ra bo ni ara meje
1: ah ben se leun
0: okay
1: eh ah ben se leun eri ko ni se re afara mo fashion se fe para ere lia
0: ko
1: ni agbo kan ele da ko eyin ayawo yi atomo si
0: Allahu akbar
1: temi re o atawa ya le mi ka se du
0: Allah
1: si fana madam be
0: Allahu akbar
1: so ni dey akitori se ari mi abaso akipare idi da fi pare ya and en to pile re ni Ibrahim o fi tele ase Olorun ni to atulillah a fi tele ase Olorun ni elekeje ashukru a fere le aduga Olorun seun
0: Allah
1: mo dupe no to se fi lasiki mo dupe o emi na lefele mo fi dupe fun Olorun a fi nta ni a fi kiro a fi dupe Olorun ni
0: en to pa agbo 1.5 million aten to gbagba to pa agbo 250 en to gbagbo 1.0 si oni lara ju mi lo ni
1: wala ko ni ko ni
0: to
1: wala ko ni ni
0: okay
1: won to le mo lara ju yo pe ni ta ni ere ba da
0: eh
1: ani ala olorun fi jo je o ani ye ni ama umiru illa li abdullah
0: mukhlisina lahu di ma sha Allah
1: oba fi le fe oba pa wo 3 million wala te wala lo ko re si
0: okay
1: en to pa ewure pela ni pe won fi se ibara fo Olorun wala oju tero
0: Allahu akbar
1: tron gbe ni o need e je re o need e ran re
0: Allah
1: o ti mo need ni ipa Olorun to fi pa idere Olorun ta ipa la need
0: Allah
1: e se we a boya gbe ya o ti tobi
0: eyin me gbagba
1: eleke ta ba se o
0: naam
1: ni ni ta fi pale ya
0: naam
1: asoraka
0: to
1: a fi ka se sara to ri sara
0: okay ah oda
1: emi ke se sara
0: ani ade ma fun fridge ni
1: ah e mo gbagbe baba so
0: ati ga gari sile
1: ah gari jabu
0: ah
1: e mo gbagbe o ti poju e ba ti gun yo ti gun yo bi ku aboyin
0: la ilaha illallah
1: ta se mo so bi la fun yin ke so layo
0: ah e le ama won dun
1: ah oda e te jele si mo do wa
0: okay ti gbagbe
1: ti dun tanko ti dun ringo
0: ayyakumullah
1: e le la basho
0: Allah
1: so a pa to gani ka se sara ka tore to gbe sara ta ba se laye afa lal kiyama yo je boji fun wa ni to ro ba mu ti o se umbrella
0: Allah
1: ti o si canopy abe boji sara ta ba se laye la wa e wa ikere ni ba se o ta fi pale ya al ehtimamu bil fuqara ka na ko dalika ka kon le mi ka ta ka sanu won ka ka ada nu ko dalika ele ni nisin ko ro re ko o je re ka nisin o ilu smeji ele ni o lo re ran le ara re afi lo de o de ba lo de suna
0: abode yawo
1: ama ni bata ni bale ayi e te kunu je na dun e do do buta so yin se fa se e te kunu je kan elekarun iya ul sunna e ta fi pale ya a fi ye sunna ni ba Ibrahim ni
0: alayhi salatu wassalam
1: nabi muhammad a fi ye ìjà àfipáríyá nìyẹn.

0: so je fashu e se ya to pe biya gangan so now a wale na ati ko ta fi wale ya ko ni lei na fashu
1: naam
0: o la ko ni je fere na o
1: to eh
0: ati da ko malu
1: eh
0: ada ko ure
1: eh
0: ada ko rakumi
1: eh oba ke to lo bi conditions a ta ba pe ran le ya na ni tan bo la ti se
0: an ba sibe ka to pa o ta wa la fe so ni lori
1: eh
0: ato e na mi nsiki
1: eh
0: ini o gbadu so akoko ni pe ni ma je ma akoko fashu
1: naam
0: o ni pe ni kini o en da o pale ya o gbadu je ida nkan be ni ta da ko yi ida rakumi ida agbo ida malu ida ure akoko nu elekeji nbe olugbo ni mo ja mere pe ni o gbadu pe awon ru ta wi
1: hmm
0: o fi le pa awon rakumi ti o podu marun afa
1: eh
0: asuwon na o fi le pa malu ti o podu meji afa asuwon na
1: o
0: fi le pa agbo ti o podu me osu mefa asuwon na ure ti o podu kan asuwon na pe ta mo ke ta afa salamatu min uyubil kathira kabira salamatu min uyubi ki malu ta pa ure ta pa fa ko la lebu lara
1: Allah
0: la lebu afa
1: naam
0: etiro ge ewere o se ko mo se de
1: o
0: ese le oro
1: ah o won se mende ni
0: ah o ko se mende kan bukata
1: okay
0: to bi abi amama pe ni arba'un la tudzu fil adahi era meri a fi pale ya fashu al awra e tuju e fo ti ori na ba
1: tuju e da
0: awu wa re nbe ni wo yo a fi pale ya
1: Allah
0: al maridatu al bayna
1: marduha
0: 80 o gbadu afa se o
1: ala re
0: ala re o re
1: eh
0: an funa gbere afa
1: eh
0: ala re e ti ala re ya teke to ta o ti ba fule ya ai fa la ara ai fi folo
1: o
0: I know al arja e ti tiro
1: eh
0: e ti tiro ai fi ai fi ai se kini
1: to ti di jigan
0: o ayo wa ta mo re di jigan ai fi se kini ai fi pale ya so ti si I know wa kasi wa wal kasiratu allati la tunqa
1: Allah
0: ati e to ti ru afa ti wo ti pe
1: gbo e fanta
0: o ti show sita
1: na
0: iwo ti se so ti nsin ati ti o lora lara idi ni pe ni ka fi nkan gidi ka e si sara fọlọ ka fi se qurban fọlọ afa o lara kuko asma dwa nonu nkan to ko ba qabila ni atabila
1: Allah
0: qabila lo mu awon tomato so ti ju awon e fọ to ti ju afa
1: Allah
0: awa tata se to ti ju
1: eh
0: o wa fi just for long
1: Allahu akbar
0: ali ya lo mu agbo to da to jo to don so
1: eh
0: o fi for long Olorun wa gba o te gba titi kobila so ti abia ko ba ti kobila so be na la fi ko na ko fi agbo ti o gbadun malu ti o gbadun ori ti o gbadun e to ti ru ti o je kanu e ti o gbadun e ti o lo to ju kan ti fo ah fe ko fi se kini ko se just fun ah olon abati wa gbe kale fashu
1: now
0: but that tools about all the here
1: to
0: gba o gala pa nle ya
1: okay
0: time wo la pa nle ya fashu
1: a
0: gba nle ya you would the waqt tabhi as-sahih ba'da salat al-eid
1: okay
0: fashu a ki pa nle ya so aju ka to lo eid o
1: mo ne kon pa kon le se nkan nu ni kin to de
0: medumbu tin du ga ki tin du era ga kiri le kon fa ka to ti pa bi mefa ka to ri orun to fun a jo ko le ba ya hello
1: a ila ha ila
0: ma lu da pa nu fa wa ka to pa pa to ri ya a je ka won yen ti di ja di kan ti di kon kon ki mo pa te na a to pa ti wa o a ki pere sa video mo ni fe sala e fe je special prayer
1: e
0: fe je mo lu to ba ko me ba ya
1: bo lati wa te je fun
0: eleme leyun
1: okay
0: eleme leyun
1: oda
0: ma ki saju kini aisaju ai kan ju pa eran leya
1: mashallah
0: to ki idi so time pe para leya
1: na
0: o bere ni kini bar salat eid
1: mashallah
0: ba to ma ti se kini ba ti kiru tan
1: ki di tan
0: jodun so ti nsin anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ori man zabaha qabla as-salah fa innama zabaha li nafsihi man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nisquhu
1: Allah
0: rabbi ni man zabaha qabla as-salah ati kidi ati menubu ati kato kidi ati kato kwana ya fa
1: so be si lo
0: en ba fi le paran kato kidi de won kidi ati paran titi afa ko le ba ya ko le ba ba ko le ba tori fun afa
1: ani ba te do
0: ni fa innama zabaha li nafsi
1: Allahu akbar
0: o paran jani
1: eh
0: so ya lo se o
1: eh o se be o se be le
0: eh oje wu eran wu oje
1: wa se be le
0: o pa leya o dada leya oni ni esan leya ani fo ore leya gbara leya oni ni la le ka ta yo ba gun eran eran tan du aye fa o ta ni afara sarati oni ni kankan gun to pe kini o pa leya ba se ni o pa a ta le ofini so wa ki pa leya so ju kan to ki irun idi so ti si wo gidi tan ni to si leyin ona diji ni kan to kini kan to pa a era ilea basho
1: Allah
0: so jesi eh laina njo kete ilea njo kete njo kete eleyun bi le batimo o le pa era re
1: Allah
0: tu la so ka pa njo ide fa en ti o le pa njo je pa njo njo du o le pa njo keji na
1: okay
0: ayamu tashiriki ojo mete ta yin ojo du afa ale pere leya
1: eh
0: tu la so ku wa ka a kan kura si wa la ni o le ka lo fe pa te njo leya ale fi kan le kakwa kan lodi ala kakwa mi so yin si jo mete ta leya aya mu tashiriki
1: Allahu akbar
0: era leya tu la so ko jo ke gugu la pa ni ah ojo kan na so ti fa so so bi le si ah bo si je ni e now ata pa leya fa so
1: okay
0: eso kan le gan
1: now
0: le ti je ko bo ko lo po gugu an je ku je
1: eh
0: awon ju ko kuro
1: eh
0: o pa leya fa ba lo se pin
1: okay
0: kai fiya ta taqsim al udhiya ala sunna
1: ah sa ma npin ni
0: egbe olorun kan ti pin
1: okay
0: eh afani kayfiyatu taqsimul udhiyati ala sunna ala sunna ba se kwenalia
1: okay
0: eden gbo wa o fe kwenalia o ti kerema o ti o po ma fa possible re o
1: okay
0: ayda muhammad
1: eh sallallahu alaihi wasallam
0: olorun kan wa pin oni faqulu minha
1: hi
0: wa at'imul ba'iz al faqir
1: okay
0: o kwenalia ta fa sho
1: eh
0: afa so ni zakar al ulama al mustahab fi al taqsim afa ni ada si metani
1: ah mo je alada je
0: ah ai da mo gbo mo ja tetan ai le yodun ama so so be je ye die ara ai se be
1: ani abu die le ka fi se kayo ni
0: kayo eh le yo
1: ah
0: o le yo yin o ere yo yan
1: ayyakum allah
0: yo su kai nani
1: ah ah
0: anabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Surah Al-Hajj ayah 28.
1: Naam.
0: Allah ni fakulu minha.
1: Hmm.
0: Aba kwa nariya fa.
1: Hmm.
0: Ada si meta.
1: Hmm.
0: Meta la ada nariya si yo etengbo wawo.
1: Ada meta.
0: Meta ni baba wawo. Fa shewu.
1: Ok. Etengbo
0: wawo.
1: Hmm.
0: Eta wafile fuyi na naspati.
1: Hmm.
0: Ekwe dele wawo.
1: Hmm.
0: Ekwe dele
1: wawo. Ewa ah ni dele wawo meta. Ewa akwa.
0: Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa.
1: Ewa akwa. Ewa akwa. Ewa akwa. Alon jo po
0: turugbe le pa
1: okay
0: e fe sara
1: fa oda a wa gbe asu lodo yin
0: e ma sawun
1: oda
0: mun te se ni fa se o
1: naam
0: o ni o
1: naam
0: e gbe se meta ni
1: okay
0: ala ko lil ahl ama yo je nbe
1: okay
0: se tin sin
1: eh
0: yawo je nbe
1: baba o je nbe
0: baba o je nbe e je nu le yin
1: eh
0: e gbe yin idakanu
1: idakanu
0: eh idakeji
1: naam
0: lil aqra lil aqaribi
1: al
0: asdiqa idakeji lila akoribi wala asodika idakeji fa to sumo yin an ni bo yin ore yin
1: eh atawon ore
0: e le yun ore e ta lo re oda ele na egba ah ato forisi o asa won dun eno bi oni sele eno bi oni sele ano sadua
1: Allah
0: so ti zin idakanu idaketa na fa se o
1: naam
0: oni kini lil fuqara
1: Allah
0: e bi sara
1: sara
0: ti zin sara ore iteje
1: awon ti oni
0: meta ti e da sinu
1: Allah
0: so ago ai sikini ai joko teraniya e ma sikini ko ni kan ma daje ara
1: be kiti aya wa dade
0: ara afarama to pe ni kini ase olon ni inna a'tainakal kawsar
1: naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kawsar فصلي لربك وانهر ان شانئك هو العبتر
0: فصلي لربك وانهر
1: صلي لربك وانهر
0: قول لك لو كيدي ني دي مساسي ايدي
1: صلي لربك وانهر
0: بو اكو كلا دغو هي الله فرام الله غبا
1: صلي لربك وانهر
0: بو لو كيدي ده لو سي بي تي مساسي اغبي هي لو كيمبي او بالا دامبي
1: فصلي لربك وانهر
0: اي بس اكو كلا مساسي لا دا لو غبا لو غبا لو tin ba doko je olorun afola alaka ojo arafa atojo odun ati olorun olorun soda ife ni kokan wa
1: ba
0: seu
1: now